ngir xamna ni liñ len sacc seen dara rek lañu mëna xam xam sa aada nak moy sa yoon bu leer ndax bo bëgge bari xam xam